0: ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị E3. Ọbanye ego m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
1: Chineke, dada m tinyere ugbu agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime mepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọbụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa ọkụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: Ya bụrụ ya yọ nne nke skuul dị asọ
1: owe mayị tosi nata nkwa nke
0: arịrịọ
1: anyị na-arịọ gị o Chukwu ịrịọ ekwesị anyị n'ime obi anyị anyị bụ ndị nje butere ozi wee mara ịwara arụ nke kwesị nwa ya site n'ahụ ya n'obi ya ebata n'ụtọ na mberede n'ọnwa ya site na kwesị ire
0: ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ọnụ gara aga
1: site n'ekpere nke Chukwu ha zuru ike na ndokwa
0: ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa
1: amen
0: ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ
1: etu ọ dịzị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe amen
0: ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ
1: etu ọ dịzị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe amen
0: ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ
1: etu ọ dịzị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe amen
0: enjelu nke Chukwu
1: gị bụ onye nche nke m onye chụrụ aza ya n'afọ ya na-efe nchebe ndụ be m na-achị m azụ
0: n'afọ nna
2: ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: ajikwe mmọrụ na mbe ka awa m.
1: Ekele m ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a. Anyị erutele oge mgbakwunye ma deji kade nwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
2: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ikpu isi na sneakers egwuregwu.
1: Chee, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọsọ site na

Umibe, daalụ nụ. Daalụ nụ. Achọrọ m iji ohere a kenye unu maka na akaụntụ unu na-abalansị zi ọfụma. Ahịa ekele na ndị otu ya, lotekwa na iwu ihe nọ nyere unu. Hapụnụ nwa be m, Veronica. Iwu nke mbụ, hapụnụ nwa be m, Veronica. Iwu nke abụọ, onye gonye unu mmanya, kọwaalụ unu ma ọfụma, ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya. Unu akụwakwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịtọ, unu akụwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịnọ, adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya, mana emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị. Ka ọ dịrị ụlọ mfe. Ekene m ụlọ ọfụma. Daalụ.